0: Hai.
1: Re bolela gore o mang?
2: Ke Pina.
0: Nena ba tshile mare.
1: Wena o mang?
2: Ke le Masabe.
1: O tswa kae ra? O tswa kae mo nang teng ke kae?
2: Kule beta.
1: Bua ka se sarwa. Ke nna sonso ke.
2: Kule beta.
0: Ke le Masabe.
2: Ke le Masabe. Ke le Masabe.